anope yi edeni enka asidan kasan kasan kasan kasan kasa eso ene ne yan soli e radio kwa we show ne yan kasa radio ye kukukukuku.

0: ana mko tena ho nti sema sebi ewura opimso fofro bae no no hwe se ni nua pa ne na dwabe hene adenti na se to continue sebi ona ntema sesa no pa ne cho se no omo samra e do omo samra no enwenu na omo ama no ono mo omo no ka akofo odua so we o ko ko fori dia da se ho no mote e na ban ebe tola se no e ma omo a ye di new garden e ti sebi onipa na wo garden dada mu no omo na yo san wo garden fufuru mu it is seven okay paro, mira or one new gabin or mahine, nana wa gubwa ti oto sumie sa. Sabi, ye ra da sibo to sumie no, no wa sinin pom. Ena odi o mahine o. Di odo sube di nadie no, e da sibre uti bwa ti oto sumie no no. Na e da sibre uto sibo ni mia pingini. Ni mia pa o mami bako, papa ba, gabi, e fi mami mojebo no. Ena ube di adie o kufu, eti no, jabifu fomu, eni jabida demu no. Ye nina, ye di papa kon.
1: Abusia ba.
0: Kufu mko bia, efi jase, asokore, oyuko, ni nina wo, epiye bantemu. Unya ba santi bantemu suwa, ube nina sa mko ye nina, ebi wo. Abusia ba kona ana. Ento kwa no, omu omu ye se, omu ma batu, dada mu no. Ena omu kawa ye, fomu fufumu, jabifu fomu, bacho.
1: Eti nasese, history munu ya ti akwa tutinti ya. Nesese, akwa tutinti no, eno anu wachiri mu no.
0: Asabuna nti akwantu no mutu fi dwabenda da mu ediba fufu mu no eno na da sebre oti boati otosu mi no diba se enye ka afibia no obedri akwantu sa afashe no le aka aka mu kakra ye raba fufu die enje bia no no so be maso ama ya sa ko ho adi sa afashe no
1: yo nana ye be ready for akwantu akwantu tintin afashe no
0: akwantu kesiye
1: akwantu kesiye ye be twen sa e no yo nana bene ne di komo eye apiam kase
0: oh akuta apia nyinasi hene
1: bene no na landing eja
0: uti bi ma meju dwan misra wo
1: awana betia apia nyinasi hene enam ne didi komon mene no wo landing ena chese ye boy ebra chese mi wi mi skua na jamadwane abetena ha no so so ahene ye nti ya chino atra konya so na enwe ye ba bidin komo afa eye akwaside afa sha ye kodi no US na nana akwaside de ye nim se eye akan ye yi ba ko ukọ enkrotu aka ni na krobia de akwaside ni bi ni ya na sentiment de no eye den ekopie e wo US
0: yo mira me sa da wasi bi ochila ene na otwi mi ochira na otwi ena na ye akoside no demo ochira na otwi mi no ena ye wura osante hene mi boni dia na magbo mi mwasi onne ye wura da se bo to sire bo na na ita pentin ene na nanum kakra omote ni private jet mu omoto fi prempe the first airport national airport ediba Washington na de omu se ejumaku bi a ye from Millennium Excellence Foundation Millennium Excellence Foundation. Omo na afidi peni. Omo di beda yira se. Yira. Una na num abu apiti. Oh yes of yin yina. Nemo America se di. Una na mdo supa. Tike yves so se. E kwa mbibu ma. Kabeba. Na. Naka. E ya fiye bayi. Uni ya bide kwa Ampa. Yira edi she. Nipe yifosa. Da sebo utu sebo. Na ne fa pintin. E ye bompata mahene. E na mbudi hujuma. Na se afidi ye. Akoside to sun sia awa fibu no ye wura beba na one ni nananom abedi saa akoside no enu ti na ye wura tu ni nan e bae no enti obedu Washington o chira na otu mi no 26 no be obedu ye in fact obedu ye na o ma se de mebebre ama no e wa ha se odu kwasia da na no ne jua da 27 no ye nyina edim se ye wura agbo pepa o wiase pa ni golf enti one ti tu fo e ko bo golf kese pa e brada oko Washington e ko ma royal guest lecture a di pepe bre e ba e biti ewa na fe yi pa na yawada 27th August e na oko shia painful a sebi o musika wo musem pa wo Africa o muti American bo tin so say enya so nketwa o munyina de kama so say e mra so say e so muti bi di sika ba o man ga na mu e be investment. It is that coin ma coin stand pay abon ho say omo hia $500 million ah me no ka say it's enough year rasunti no omo de ba Ghana especially as a team.

0: no vi was tati. Nya ba ye bi de no ho ba twentwe me na akwa akwa ba se me na wo no wo tete me. Che se ayete usu ni nyina usu ntia ma so mo ho mo brokakra.
1: Eh.
0: Enti ye sa no ba ka se wo nya hwe mi wura. Wo de ja akoko ti akra de bra. Na se wo de akoma so.
1: O fa ke asimo ma ke. O ba o ba bi bu be fu papa papa. Because e bi na ni kun. Abe ye sa su no.
0: E
1: bi na ni ru so asimo we o ba be si e ba be ti ayo. Na eh eh nya no de o ba de onti mi kasa awo.
0: Aha wo ti.
1: What you say? Eh. Ba no de e be ti ayo bi fu fro.
0: E bi ti ayo bi fu fro. Ba be ma no na mine and a man is self tune, but also a year, no, if I am as you are quite a cranaba, I'm a wife, so Sonia planet come and say a mistake in a cobay.

mekan suban asem bi kirew. Asem bi te won mi wa sa moves ni ye men sori ana.